jẹ ka yin oruko re eh lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba e je ka yin oluwa nitori ti o se nti anu e duro lai lai e je ka yin oluwa fun anu ife ike ati ige lori aye wa fun dida to da wa si fun tite siwaju to mu wa te siwaju o da fun ibi ti a tin bo lati ose yi ti o koja ninu ola ninu anu o lo fi wa se pe o da na inu ose yi e tun ma te siwaju sugbon sibe na an dupe aye tori pe en se pe a mo n se o wu ninu ola le lo fi da wa si o wu ninu ola le lo fi je ka wa nibi ti a wa o wu ninu ola le lo se ni o ya ite siwaju eyin omo mi 103.5 FM lewa e ma yi kuro e je ka yin lo a o na ni eto te gbo bye bye bye.

ni mo wa ninu awon alaye yin ton yin baba e je ki n sare yi bayi tori a gbodo ma dupe ni gbogbo igba ni nibi ti o ba ye ka ti dupe e je ka dupe tori aanu olohun ba ibukun olohun ba ohun lo mu mi n se ohun gbogbo ni igba teyan ba ni ah kabiyesi olohun eyi ti mo fe se lele ite dagbe si waju e o ba to je ko se n se e se je ka ma dupe ka ma yin oda eyi ni won ni pe ki n fi ki eyan wa pataki pataki won ni ki n ki Dokita ti kin se alabere iyen Dr. Abimbola Akintunde titi en to je igbakeji are titi awon oniroyin akoroyin awon journalist iyen Nigeria Union of Journalists igbakeji are ni orilede Nigeria ati oga agba lati ati adari ni eka iroyin ni Radio Nigeria ati to je Lagos Operations Dr. Abimbola ti won se igbeyawo fun omo won ni ilu Canada ni ano won la papo ni Radio Nigeria ati Radio 1 papo kaakiri kaakiri ati gbogbo awon award ye gbogbo won lotun lo si ni won ni ka ma kin pe eku inowo balagba Olorun Olorun ba oba to je ke le se leyi fun omo a tu je ke ri adun igbeyawo eyi ti o ma ntele ibukun lotun ibukun lo si oni Olorun ba fi fun won wa ni pe ko so ba bi re oni ki a fi fun yin ke ma fi jo ke ma fi yo tori pe gbogbo apatapata na la n ba yin jo na n ba yin yo gbogbo yin pata na gbogbo alafe ninu ore yi awa na ajo ma jo ajo ma yo ta tu ma fi ma fi kini pe ki Olorun ba ko se ru ere ile eyi to se fun Dr. Abimbola Akintunde ko se fa wa na agba Olorun ba e leduwa

abiyesi olorun ba ara fi mi dara ire loju abraye majen rawaye ah majen majen toro majen raun majen to ko tan die majen sesin ah ah ninu gugu e baba se n gba ta se n korin ta se ni la se fi awon oro si ninu tori ninu yin ah oluwa o seun fun ohun to se ninu aye mi ah ah ka bi se ma se o da na ara ire ni ko fi mi da awon erin awon yaya ta fi toro ta fi bebe lowo ta fi fi gugu e de lowo e ri pe ninu e gugu e patapata na lo ah mo se amo po mo e ma birin kankan sha me gba mo ti fi fi fun e ninu ose titun ma lo lalafia ibukun anu ori ofe lot lo si gbogbo idawo ni e ko ma yori sire bo se mama fashe si gbogbo pata pata o na ni e to lati le se 1.3.5 fm ah ojo musu lokun to ba tin de ago meje la darapo lati lo mu eto wa eyi ti o kan wa si eti igbo iyen ka npe wu ma sugbon ti bi igba na ti christ ba fa bibo eseyin ni ose yi to nbo ati eyin ati emi a to jo pade to awon eyi ti mo ri te nja sile ni belenja ni belenja pe o to o wa ba mi ki awon eyan mi to sojo bi o de wa tu ba ma ki a emi gan papa fun ra mi ah to ba di ose to nbo fun eyi te bere fun yin e fun mi praise mo ri owo e ni bi to wa yen lo ba tin di ose to mo lagba olohun pa leduwa gbogbo be ba se nte si wa eyi te ti te wa eyi te tu te wa la mu wa si eyi ti gbo ti prisi ba fa bi boy seyin number yi o na ni ke te si ke ko ke fi ranse sibe 0906 4868 6198 0907 6488 on te siwaju ni wakati ati asipe n dede ago meje ni asale radio 1.3.5 fm lewa emayi kuro eja fele ka fi si lo.

Radio 1103.5 FM lewa ke ma yi kuro e ku asale ni gbogbo awaja bi te tin gbo mi se alaafia na lewa lode yi se gbogbo nkan lo nlo ni bo se ye ko se ma lo ni rabadi gongo e ka le aria na la nse ta ba se aria lati jo jimo ta yi si jo saturday to ba jo sunday ojo na na ni olopin ṣugbọn ko lopin e je ka ma dunu ka ma yo ka ma dupe ni gbogbo igba lore kore gbogbo ibi team kan to ba wu ka ma se tori pe atushin pada lo sinu ose tutun ta se lo atu pada anti rawa sinu e pe to atu ti bere mi o ta ba tin layo ni gbogbo igba ni gbogbo igba ni gbogbo igba no dull moment rara o na ni ko se pe ariya pe ko ma se party ko ma se gba ko ma sawo no dull moment igba to re ba ti etu lohun fi wa fe muyan ko fe reyan lo sile eyin le nigba pe leti bi kokon mu mi tori gbogbo igba to ba ni nigba ti dunu tayo tayo ni mo wa igba to ba ti e nse pe o ya awon fe gbomi jo awa la wu wa pe omi je te fe gba yen e le ro mi jo oju mi gba tori pe ito wa nbe gan o to emi o de fe bara mi loju je tori won ti so won ti ni baba se ndagba si lomi je oju wa lo se ndiku olohun o de ni je asukun mo agba nladura ni wakati ati asile gbogbo abi awon patapata ni sukun lori omo ni fi arugbo yin ma se ma ni o ma se o talent ti o simi ko ni je tun ti yin o pelagba olohun olohun ba eyin le to awon omo yin e je won mo oda ta ba wa reni ti iwa ti e ku die ke a to e je ko tun wa ise ta ba reni to ba se pa awon omo ti gbagbi e bakan bakan ti won pe tori awon kan bua to ye pe won ti toju awon omo won won toju omo ni won ba ibi ti won le toju e ni bon ba bon se le soro tori pe won salae ni ani to ati ani seku o je ki iwa igberaga wa lara awon omo kan to je pe gba awon na ba depo won le ran ti iru obi be awon to ran won lowo nigba ti won wa ti won ni gbogbo nkan to won ni tawon ore won ti ni a come and meet my father come and meet my mother meet my parents here already this is my friend yo to ti introduction ara won e je lo be mo mo nkan ti mo so won ti introduction ara won ti introduce won ti se won ti jo rin papo awon yen na ma wa ri gege bi my family friend they help me gbogbo nkan to ba ni ona be yen na ma dari esin wa gbagbe obi to bi won oro yi re la sale eni to ba wa nbe yato si awon to ma se pe a ma te a ma fi flash e ma te e ma fi flash ise ni ke pe wa pe kini iya yi kini o ba se e ba mi dasi arabirin kan won ti dagba daada won ti le ni aadota won ti le ni aadota omo won omobirin o ti dagba daada won ko omo yi looto won ran omo yi lo sile iwe ọmọ yìí lọ sílé ìwé ó kàwé dáadáa ó tún lọ sílé ìwé gíga ó kà dáadáa lọ́wọ́lọ́wọ́ ọmọ yìí wà lókè òkun ọ̀rọ̀ tó ń dun ìyá tá à ń gbàdúrà lé lórí òun là ń sọ ṣùgbọ́n ìyá sì nílò pé kán làún lóye pé kí gangan ni kóun ṣe òun ọ̀pọ̀ ọmọ òun máa ń báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ àwọn máa ń báwọn àwọn ará ilé òun àwọn ọ̀rẹ́ àwọn kọ̀ọ̀kan òun máa ń ṣùgbọ́n òun máa ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tọ́mọ òun bá ọmọ òkì ń bèèrè òun kò ń bèèrè òun débi tó ti ẹ̀ máa lóun fi nǹkan ránṣẹ́ sí òun àbó bá òun sọ̀rọ̀ pé mọ́mí ẹ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ mbẹ́ ọ kìnnìkan ní kíkí tó bá kàn kí ṣàlàáfíà lẹ́wọ̀ ó ti tán kò sí àwọn ìfẹ́ ìrìnàjò ìyá
ati omo ki gbogbo e ko se be ko don moran ko fi gbogbo e si nbe ko si awon ife irin ajo iya ati omo ki gbogbo e ko se be ko don moran ko fi gbogbo e si nbe o de en wu arabirin pe ah ko ti en se pe ni ti fi fun ni sugbon ki n ti e le ma ba omo mi soro ki ife yen wa nbe o wa da pe ohun ko wa ni wiwa dari ohun nikan eni yi eyan mi mo da to ye pe ba ba daruko eni seyin gan te mo ni eni te mo ni sugbon nkan yi o wa nbe ko n se titi airowo fi to mu ni iwonba o fi to ooto iya ati baba won ojo simo iya ati baba o simo sugbon ni iwonba iya to mu sugbon wo pe o ye ki ife yen ko wa laarin awon ko le ma ba so sugbon ko si nbe omo re o ba won to ku se o fa won eyan to ba ma fun ni nko sugbon ko ni rowo wa sodo ya monito e tu bo gbiyanju ke ma gbadura e wa bere awon kokan pe kini nkan to sele boya ke e wa omo ohun ke bere lowo e pe omo ki gangan lo fa ti o ti e fi fe ri imi mi laatan abi kini mo ti wi mo ko n tesi si mi lowo lowo ateyi teyin gan ba tun pada so a tun pada mi fun won ni pe e wa iya boya ke tun gba bayi tori pe ba won arale ton tun se si oso lele won ni boya te ba tun gba bayi boya oro ta wi alojutu e mo kan ta wa kan so ani boya kan lo fun counseling ati deliverance boya ngba ton ba ma fi gbadura ona a tu la a wo pe to wa te se pe kankan ni pe mari ye o e mo pa won kan ma nje mari ye o debi to ti e ni le se kokan fun sugba ma se farata ara le ni se fun ki se gbo se so o wa fa won elomi olohun ni je ki ru e ko kok fun wa o ni mo se gba ladura fun gbogbo abi e mo pe igba ku gba oko maru wa gunle si waju le igba te ba tin dagba te ti wo pe ah ise omo ko jina fun mi eh ni de ni akolebo eyin le sise omo e jere e jeun omo ki le ro pe ki iya yi ko pada se lati fi pada ni ife omo yi ki ife ohun atomo yi ko le pada duro tori pe o ti tomo looto o ye ki omo ma pe kan jo ma soro gege bi iya atomo sugbon bi igba pe eni itaru o kan tanu tebari ah bawo ni se eh o kuku wa bakan na si lo ro se ri ejo elami loye awon na n gbo

kale mo ba won ka to jojo so si waju si 0704 700 3341 0704 700 3341 you number te fi pe lati so ko da nko bayi boya ko gba bayi o ni ko te ma so fun arabirin 103.5 FM ni wa e ma fi igba kankan yi kuro.